kutene ngathi andiva kahle nje mfowethu. Indona ngathi niyanxila nje. Bathi walala mina sohliwa ma. Tamsa nqa mama.